0: an wani harin jirgin mara matuki da aka kaiwa wani jirgin takwamai mai dauke da tutar Panama a mashigar Hormuz a Najeriya wasu jami'an hamayya a kasar sun bayyana shakkun su game da hanzarin da ake yi wajen ganin kudirin kafa yan sandan jihohi dake gaban majalisar dokokin Najeriya ya zama doka
1: muna ganin cewa wannan abu ba abu bane wanda zai haifar wa Najeriya da mai ido gwamnati za ta tada wannan abin ta zo ta yi abin da yake gabanta wanda bai taimaki tsaron Najeriya bai taimaki yan Najeriya
2: fargaban mu shine muna ganin kaman za a yi ne ba da niyyar a yi garan tsaro ba ana so ne a yi dan a inganta karfin da mai karfi yake da shi
0: to ita ma kungiyar makiyaya ta kulan Allah a Najeriya su kar kokarin da ake yi na kafa yan sandan jihohi a kasar ta yi inda ta ce tana ganin illolin kafa su yafi fa'idojin su yawa
3: mukan ko kusa ko alama ba mu amince da yin yan sandan jihohi ba domin abu ne da ba zai amfani kwa ba wanda ma yayi shi ba zai amfane shi ba idan ma gwamnonin jihohi ne su ma ba zai amfane su ba zai amfani jihohi su ba
0: to akwai filin mu na taba kidi taba karatu duk a cikin shirin amma kafin mu shiga cikin sai na soma da labaran duniya kwanaki uku bayan girgizar kasa mai karfi ta afkawa Venezuela mutane sun fara bayyana fushin su akan yadda gwamnati ke tunkarar lamarin shugaban rikon ƙaryar kasar Delcy Rodriguez ta fuskanci bakaken maganganu a lokacin da ta ziyarci wata unguwa a Caracas inda tabbatar da mutuwar mutane fiye da 1,400 yayin da ba a san inda wasu da dama suke ba
4: International rescue teams are working long hours to reach anyone who might still
0: be BBC ta kungiyoyin aikin ceto na kasashen waje na aiki na tsawon sa'o'i domin kaiwa ga waɗanda suka makale a baraguzan gine-ginen da suka rubta a jahar La Guaira wadda ta fi fuskantar barna mutanen da ke neman yan uwansu sun wato sun ce lokaci na kure musu saboda rashin kyakkyawan tsari da kuma gazawar gwamnati Amurka ta ce ta kaddamar da jerin hare-hare kan Iran bayan wani harin jirgin mara matuki da aka kaiwa wani jirgin takwamai mai dauke da tutar Panama a mashigar Hormuz gwamnatin Amurka ta ce ta kai harin ne kan wuraren da suka hada da wajen ajiye na'urorin gano motsi da kuma ma'ajiyar jirage marasa matuka jim kadan bayan kai harin dakarun juyin jihalin Iran sun ce sun kai hare-hare kan sansanonin Amurka da ke Kuwait da kuma Bahrain hukumomin Iran sun gargada Amurka akan cewa duk wani yunkuri na ƙara kai musu hari to za su mayar da dukkan kausan martani shugaba Donald Trump ya ce idan Iran na iya fuskanta abin da zai kawo ƙarshen ta idan har ta ci gaba da karyar jijiyar tsagaita wuta sanadin zafi wanda masana suka ce ba a taba fuskanta irin sa ba a Turai na ci gaba da mamaye yankin ayin da yake kuma matsawa zuwa yankunan gabashi
5: The Czech Republic and Germany saw temperatures of over 40.
0: Wakilin BBC ya ce jamhuriyar Czech da kuma Jamus na fama da zafin da yake digiri 40 zuwa 41 a ma'aunin Celsius wanda kuma shine karan farko da zafin ya kai wannan mataki. Denmark mahna ta zafin ya kai digiri 36 a ma'aunin Celsius. An rufe wani babban titi bayan zafi wato tsananin zafin ya sa kulta ta dare. A wasu kasashen da suka hada da Faransa da Burtaniya ana sarin zafin zai ragu to amma za su fuskanci tsawa da kuma karfi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban kasar Serbia Aleksandar Vučić ya sanar da cewa zai yi murabus a cikin makon da ke tafe tare da kira da a gudanar da zabe ba tare da bata lokaci ba bayan shafa kusan shekaru biyu ana zanga-zangar adawa da gwamnatin sa. Zanga-zangar wanda dalibai suka jagoranta ta fara ne bayan rushewar wani rufin tashar jirgin kasa a birnin Novi Sad lamarin da ya sanadiyar rasa rayukan mutum 16 masu zanga-zangar na zargin cewa lamarin ya faru ne sakamakon cin hanci da rashawa da kuma rashin tsari da a gine-ginen kasar footage ya kunda ya shafa kusan shekaru 12 yana mulki a matsayin prime minister ko shugaban kasa bai bayyana takamaiman ranar da zai sauka daga mulkin ba Yan sanda a birnin Karachi na Pakistan sun ce sun dakile wani hari da wasu mayaka suka kai kan shalkutan rundunar tsaro ta lardin. Wani babban jami'i ya ce maharan sun tunkari babbar kofar ginin ne da mota dauke da bama-bamai lamarin da ya janyo musayar wuta mai tsanani. Gabafin watsa labarai na kasar sun rawaito cewa sojoji uku da maharan sun mutu duk kuwa da cewa hukumomi ba su tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukan nasu ba. Wani dan jarida da ke wurin ya ce harbe-harben sun lafa kuma yanzu komai ya dawo daidai. wata kungiyar masu tsaron ra'ayin Islama mai suna Jama'atul Al-Ahrar ta dauki nauyin kai harin to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC to To madalla yanzu kuma sai rahotannin da suke cikin shi kuma zamu fara ne daga Venezuela. Inda ake ci gaba da amfani da hannu da shebura wajen kwashe baraguzan gini domin neman waɗanda ake zargin sun makale a ƙarƙashin ƙasa yayin da jiragen marasa matuƙa kuma ke taya su aikin neman mutanen. Tuni da al'ummar ƙasar suka fara nuna damuwarsu tare da ƙosawarsu kan yadda gwamnati ke tafiyar da aikin ceton waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka rushe. Ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani.
6: Iyalai da al'umma na ci gaba da lalube da neman makusantansu da sauran mutane da kuma kayansu. Da ake zargin baraguzan gine-gine suka danne su a Venezuela suna kasa kunne tare da sauraro na jiyo sautin da zai nuna cewar akwai wani da ke da sauran motsi da ya makale a ƙarƙashin kankare da kuma ƙarafunan gine-gine. Kawo yanzu dai hukumomi a Venezuela sun tabbatar da mutuwar mutum 1,430 sannan wannan ita ce girgizar ƙasa mafi muni da kuma ƙarfi da Venezuela ta taɓa fuskanta a baya-bayan nan. Ɗaruruwan gine-gine ne dai suka rushe sannan har yanzu akwai ɗaruruwan 'yan Venezuela da ke makale a ƙarƙashin buraguzan gine-ginen da suka rushe. Adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa a kowace sa'a. Inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 50,000 ne dai har yanzu ba a kai ga gano inda suke ba. Akwai dai ƙarancin jami'an hukumar ayyukan jin ƙai da ceto a ƙasar duk da jami'an agaji na ƙasa da ƙasa da suka iso ƙasar daga Mexico da Spaniya da Amurka da Burtaniya domin taimakawa wajen aikin ceto.
0: A gaida Khalifa Shehu Dokaji. To idan muka je Najeriya batun dokar kafa 'yan sandan jihohi na ci gaba da shan suka daga waɗanda ke ganin rashin dacewar kafa su. Wani rukuni da a 'yan kwanakin da ya yi kukan kura game da lamarin shine jam'iyyar adawar ƙasar. Yayin da jam'iyyar hamayya ta ADC ta bayyana shakkunta game da irin hanzarin da ake wajen ganin ƙudurin kafa 'yan sandan na jihohi da ke gaban majalisar dokokin Najeriya ya zama doka. Ita kuwa jam'iyyar PRP gani take kamata ya dage wannan batu har sai bayan zaben shekara ta 2027 idan dai ba wata mugunyar manufa ake son kafa 'yan sandan na jihohi ba. Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya duba wannan batu ga kuma rahotonsa.
7: Yayin da ake dakon kokofe matakan kafa dokar da za ta yarje wa jihohin Najeriya damar kafa rundunonin 'yan sandan kansu, wannan batu na ci gaba da jawo cece-kuce a tsakanin masana harkar tsaro da ɗaiɗaikun jama'a da ƙungiyoyin farar hula har ma da jam'iyyun siyasa, inda galibi suke bayyana fargaba ko ɗari-ɗari ko ma zargin akwai lauje cikin naɗi game da wannan batu, musamman ma dai gani yadda ake ta'azamar ganin ƙudurin da ke gaban majalisar dokokin ƙasar ya zama doka. Inda jam'iyyar adawa ta ADC take ganin kafa 'yan sandan jihohi tamfar wata luka-luka ce wai shukar da faffan wake, domin kuwa babu wani sauyi da hakan zai wanzar a cewar Faisal Kabir mai magana da yawun jam'iyyar.
1: Domin muna ganin cewa wannan abu ba abu bane wanda zai haifar wa Najeriya ɗami ido, domin mun ga a jihohi yanda mutane suka dinga amfani da waɗanda suka ɗauka matsayin irin waɗannan aikin suna murgunawa 'yan adawa idan lokacin zafiyarsu.
7: To me kuke ganin ya kamata a yi kenan?
1: Gwamnati za ta tattar da wannan abin, ta zo ta yi abin da yake gabanta wanda bai taimaki tsaron Najeriya, bai taimaki 'yan Najeriya su samu kowa ya kwanta ya bacci da idan shi, biyu ta taimakin jami'an tsaronmu da suke da gogewa a wajen training da kayan aiki da dukkan abubuwan da suke bukata.
7: Ita ma dai jam'iyyar hamayya ta PRP inda ta tsirtar da yawu kenan, domin kuwa shugaban jam'iyyar na ƙasa Dr. Hakim Baba Ahmed ya ce can bakin jam'iyyar ya karkata bayan nazari mai zurfi kan lamarin.
2: To a ƙarshe dai muka ga ya kamata mu fito mu faɗi namu ra'ayin, musamman ma da muka ga irin gudu da sauri da wannan gwamnati take yi wanda ba ta yi maganin abin nan ba shekara uku da take da shi, sai da ya rage mata watanni kaɗan ta fita tana sauri ta ƙirƙiro abin da ya kamata a yi tuntuni kila cewa a ba kowane jiha dama ta fito da 'yan sandanta, bayan kuma akwai na gwamnatin tarayya. Sakamakon nazarin mu muka ce a gaskiya fi sabilillahi wannan ba lokacin yin wannan abu bane, shi yasa muka ce kar ma a fara a bari a yi zabe. Idan an yi zaben nan, in 'yan Najeriya sun gamsu da shugaba Tinubu da duk abubuwan da ya yi inda ya gaza da wanda ya yi iya, suka yarda suka ce ya dawo a zabe sahihi, to shikenan. In yana so ya fito da 'yan sandan jihohi sai ya fito da su, in kuma wata gwamnatin ne za ta fito sai ta zauna ta duba ta ina za a bullo ma wannan tsari.
8: Fargabanmu shi ne sai muna ganin kaman za a yi ne ba da niyya a yi gyaran tsaro ba, ana so ne a yi don a inganta kuma haɓaka ƙarfin da mai ƙarfi yake da shi, wato wannan gwamnatin.
2: gashi yanzu kaga shugaban kasa yana da majalisar tarayya gaba daya da senate da majalisar wakilai yana da gwamnoni 32 in ka bi ka'idojin canji na canza tsarin mulki constitution kamar ma an gama wannan abu ne
7: jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya dai ta sha mayar da martani kan zarge-zarge da fargaba da kuma sukar da ake ta yi kan batun na kafa yan sandan jihohi da cewa abu ne da take ganin ya dace domin kuwa za a yi wa dokar kafa yan sandan jihohin wasu dangarfai waɗanda za su kare haƙƙin bil'adama da gudanar ayyukan su bisa doka da oda kuma ba tare da azarbabi ko wuce gona da iri ba Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja Nigeria
0: to har yanzu dai muna kan batun yan sandan na jihohi inda kungiyar makiyaya ta kullan Allah ta soki kokarin da ake na kafa yan sandan jihohi a kasar to mu tana ganin illolin kafa su yafi fa'idodin su yawa kuma akwai kwakkwarar ta baba game da yuwar dorewar su ko da an kafa su saboda jihohi kalilan ne za su iya daukar nauyin gudanar da su Shugaban kungiyar makiyayan ta kullan Allah Honorable Khalil Muhammad Bello yana ganin kamata yayi a inganta yanayin rayuwa da ayyukan jami'an tsaron da ake da su yanzu kuma a wadata su da ingantattun kayan aiki kada abin da yake shaidawa Abdullahi Baladigin zahirar su
3: mu kan ko kusa ko alama ba mu amince da yin yan sandan jihohi ba domin abu ne da ba zai amfani kwa ba wanda ma yayi shi ba zai amfane shi ba idan ma gwamnonin jihohi ne su ma ba zai amfane su ba zai amfani jihohin su ba
9: amma ba kwa ganin kamar shirin yana da nasa muhimmanci la'akari da matsalar tsaro da ake da ita a kasar nan
3: ba shi da wani muhimmanci wato abu ne fitin jamhuriya ta daya ake kokarin a sabbaba hikudancin kasar nan suke so su mutanen arewa suka dage ba zai yi ba domin illar shi din shine kamar fa an ba wasu kada nama su yi duk abin da suka ga dama zuma muna kukan mutanen mu a kudancin kasar nan ana tsare su idan ka samar da yan sanda jihohi a kowace jiha za a yi yan sanda kuma a kama mutum a ji a gurfanar da shi a tsare kuma halalcaccen abu ne tun da yan sanda suka kama shi don haka mu ba mu hana a yi ba amma nauyi ne na gwamnatin tarayya a gwamnatocin jihohi kuɗaɗe ya kamata a ba su don su taimaki al'umma su samar da ruwa su samar da wuta da abubuwan more rayuwa ai da can ana zaune lafiya ba yan sanda ne suka zaune da mutane lafiya ba zai ɗore ba musamman arewa jihar Lagos so duk kasan nan sai jihohi masu samar da mai ne ko za su iya daukar nauyin yan sandan jihohi
9: amma waɗanne matsaloli ne kuke gani suna tattare da wannan tsari na yan sandan jihohi
3: matsalolin suna da yawa za su sukurkuta ma tsarin tsaron da ake da shi a halin yanzu dauki misali yanzu akwai yan sandan gwamnatin tarayya akwai sojoji da yan banga ana tallafa musu kuma suna iya kokarin su don samar da tsaro to idan ka zo kai yan sanda jihohi zaka kawo umurni da rushe umurni idan wannan ya kai wannan kara gurin yan sanda na federal wannan kuma sai ya kai na jiha idan ka ce ana neman ka A division na federal shi kuma ya ce ana neman ka A division na state kuma zai rauna da dangantakar gwamnonin mu da jami'an tsaro da suke aiki tare da gwamnonin mu yanzu wani kaya ne da ba za a iya dauka ba sannan wata illar sa kuma ita ce yan fansho su ne gawar fari daga su sai conventional civil servant wannan nauyi fa ba za a iya dauke shi kuma ba jihar da za ta iya yin sa ba ta kashe sama da biliyan 10 ba da sayan kayan mai kawai wallahi da za a rinka saye ana zagawa iya jihohi a shi jihohin bala'i kuma a dauko nan gwamnatin tarayya a dora jihohi da suke fama da nauye-nauyen al'umma to a kyale gwamnoni su ji da samar da abin da zai amfani al'umma su ba wai yawan jami'an tsaro ba mu in ana so abin da zai taimaki tsaro taimaki gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da isasshun kuɗaɗe su yi al'umma aiki kuma su ci gaba da tallafa a jami'an tsaro da muke da su
9: to yanzu a ganin ku me ya kamata gwamnati ta yi
3: gwamnatin tarayya ta dauki isasshun yan sanda ga hi suna neman aiki ta dauki isasshun sojoji dukkan nau'i na jami'an tsaro ta dauka kuma ta saya musu kayan aiki mai inganci gwamnatin tarayya ta biya jami'an tsaron ta isasshun kuɗaɗe kuma mutum bai da lafiya ta dauki na wasu su kuma jihohi abin da suke yanzu na tallafa a yan banga da suka sai dokar da rayukan su da sauran sojoji da jami'an tsaro to su kara ninninka abin da suke taimaka musu kuma dukkan wanda ya ji ciwa dauki nauyin sa da iyalansa in ya mutu annan a samar da kuma aikin yi ga yaran mu da suke gama makaranta kuma a sama al'umma abin da zai taimake su su yi sana'o'i sannan a shigar da sarakuna iyayen ƙasa cikin lokaci kankani za a samu zaman lafiya
0: Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar makiyaya ta kullan Allah a Najeriya kenan to yanzu karfe 7 ne sauran minti 16 a garin Jama'ar da ke jihar Bauchi a Najeriya haka lokacin yake a Arlit na jamhuriyar Niger Aisha Sharifu ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. haka cikin shirin kun ji cewar ƴan sanda a birnin Karachi na Pakistan sun ce sun takile wani hari da wasu mayaka suka kai kan shalkutar rundunar tsaro ta lardin. Toma da line zu kuma sai filin mu na taba kidi taba karatu.
10: Taba kidi taba karatu.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da saki kasancewa da ku cikin shirin taba kidi taba karatu wanda a yau ni Umaima Sani Abdulmumin tare da abokin aiki na
1: Haruna Ibrahim Katangi
0: ko za mu gabatar da wannan shiri tare Haruna barka da shigowa
1: barka dai Umaima
0: yau in baka ragamar
1: a'a ki fara dai na bar ni ki san turawa kan ce ladies first
0: to shike na ba damuwa to am daga cikin labaran yau da nake son zan ba mu wani karaman gari ne da suka yi wani abin da ni gaskiya baran boye maka ba sun burgin mataka ka san dalili kuma ka san me suka yi
1: yawa
0: wannan karaman gari a Canada ne yana karkashin birnin Quebec dake Canada ana kiran sunan garin Teresa Fondrell sunan garin kenan so abin da suka yi wanda mataka burge ni shine yanda suka kare bishiyu suka ce daga yanzu sun yi doka a wannan karaman gari wanda bishiyu su ma suna da yanci daidai da dan adam
1: wato yanzu to a hakan na nufin kenan yanzu in naji na bigi bishiya misali na dan mare ta za a ce kamar na
0: mare dan adam ka babban laifi kuma saboda ire-iren ku da masu zuwa suna sare bishiyu shi yasa suka dau wannan mataki suna ganin wannan hanya ce kawai da za su iya kare rayuwar bishiyu kuma a kyale su su rayu kuma su kare muhalli
1: a gaskiya dokar tana da kyau gaskiya saboda in kika duba ko irin kasashen mu na Afrika yanzu irin su Najeriya daga can sama sama din nan wanda suke kusa da Sahara zaki ga mutane kaman basu damu ba
0: a daraja bishiya gaskiya
1: galibi sare bishiyoyi
0: to gaskiya ina ga wannan abu ne mai kyau ne ma amma a zamanin nan sai na lura ka baɗe mutane ba su daraja bishiya an sassara an maida su an kokona su an min girgire su
1: kuma ba karamin amfani suke da shi ba
0: kuma an ce wasu dabi'u na mutane da wasu abubuwan da suke su ne ke haifar da waɗannan matsala amma a ce unguwa guda su kutun babu bishiya ko akwai bishiya ma babu shi na arziki ba dole a sha zafi ba
1: to ko ne ya kamata irin kasashen mu na Afrika su dauki wannan doka
0: gaskiya inda za a da wannan doka gaskiya da mu more kuma da an kare muhallan mu sosai saboda matsalolin da ake ta fama da shi yanzu ka gane saboda duk rashin bishiyin nan abubuwa iri-iri za ka ga suna faruwa
1: ya kamata ki karya mu wannan kauyen dan kwale gaskiya
0: wallahi yanzu wannan labari da kafar CBS News suka rawaito ma suna cewa daga yanzu bishiya daidai take da dan adam saboda ita ma abu ne mai rai ka gane abu ne mai rai wanda ke da numfashi wanda shi ma yana da haƙƙi da komai da ya zama wajibi a ce an kare
1: tabbas
0: da haka duk wanda ya taba bishiya ko ya sare bishiya to hukuncin sa daidai yake da wanda ka taba mutum ko kai wa mutum laifi
1: to mai barin baki ni kuma na wala labari
0: to menene
1: na kafa tarihi
0: to
1: kin gane kin san mutane da yawa kuma a Najeriya kin san kwanaki ta an yi na dafa shinkafa da faduka
0: haka ne
1: to shi wannan wani mutum ne ya kafa tarihi kuma ya ce mishi san kira kenan ko Bature ne dan asalin kasar Australia so shi ne ya kafa tarihi amma fa za a ce sai da wahala kin san kafa tarihin nan sai da wahala
0: kwarai kuwa
1: so saboda haka nan ya kafa tarihi ne akan cewa yayi kara ko mu ce kuwa mafi kara ta dan adam ya taba yi
0: Allah ya ihu kenan
1: kuma har kundin bajinta na Guinness ya tabbatar mishi da wannan tarihi da ya kafa
0: ya akai shi suka tabbatar da kamar ya kafa tarihi ko kuma irin yanayin girman karar
1: yawa to aunawa akai kin gane dama shi asali yana irin yin irin sanarwa din nan kamar da yanda san kira suke yi a irin kasar Hausa din nan a tarihi su je su sanar da abubuwa da sauransu to yana yin irin haka nan kuma ya ci shi yana jin dadin haka to shikenan da ya yanke shawarar yin wannan abu wato ya je irin wurin daukan sauti din nan kamar Emirates studio kenan da ake daukar waka da sauransu kwaki na dan muryoyi shine yayi wannan karar aka dauka
0: subhanallahi
1: sannan aka gane cewa baba dan adam da ita bai wannan karar da ta kai wannan
0: kuma muryar sa da ba ta dashe ba
1: kokarin sa ya ji shi yasa ni ce miki san irin wannan abun wahala yake da
0: gaskiya sai dan baiwa
1: to ai lokacin da yayi wannan karar wato daga nan kuma muryar shi sai ta dauke
0: ai dole
1: har na wasu kwanaki kafin ta dawo karar an ce tana da girmar kin san ma'aunin da ake amfani da shi wurin auna kara shine decibels so tana da decibels 122.4
0: Ikon Allah.
1: Saboda haka nan ya karya wannan.
0: To su menene wannan disabled? In ko za ka yi bayani duk da na san ba lalle akwai kalmar.
1: To ai shine ai bayani shi zai wahala. Bayani shi akwai wahala. Yana auna kamar yadda kunni
0: yake daukan
1: ka. Yake daukan irin wannan sauti da ake. To shine za a gani to idan naka ya kai za iya auna shi mataki mataki misali idan mutun yana rada ga iyakan inda zai kai disabled kaza
0: haka ne
1: to idan kana magana irin
0: kana daga murya abin na karuwa haka
1: yana karuwa yana karuwa
0: kuna ai sai toshe mutane kunne inda haka ne
1: a kin ga unguwa ne a cikin gari ai kila lafiya kalautin da muryar tashi sai din kana kusa da shi
0: to tunda ka kai mu kasan Australia ni ma anan wani labari ne amma a kudancin Austria to labarin na wani manomi ne wanda ya shafe tsawon shekaru 3 yana kirkiran silke irin silke so yake dabbobi su rika sa ya zama kamar irin kariya a gare su ka gani irin raguna da akuyoyi
1: za su ji yaki ne tunda dai na san silke ai mayaka ne suke sakawa
0: suke sa silke ko
1: a fagen daga saboda kada
0: to ka gani dai yanzu dai baran kana dai ganin hoton kaga hoton silken dai ka gani yanda aka sa wannan
1: yadda aka nade ma rago
0: haka
1: jiki da silke
0: da silke to ka san dalilin wannan silke kuma zaka ga silke ne mai dauke da kamar irin kaya haka yanda
1: eh gaskiya gashi nan tsini ya
0: ta sama to shi dai wannan mutum mai suna Rudolf Schoenberg dan birnin Villach dake nan kudancin Austria ya ci abin da ya sa yi wannan silke din kuma yake gani ya kamata ake sa dabbobi saboda akwai irin kerkeci ko ake cewa
1: kerkeci
0: wanda
1: irin mai wawan kura
0: kwarai kuwa wanda
1: ya
0: inda mamman shata ya addabe su sosai ya addabe su a nan gundumar tasu
1: suna cinye dabbobi
0: har da kuma wai irin makociyar kasa Jamus duk abin to an jima irin abin yana da mu sai suka rasa to wai me za su saboda su daga kare dabbobin su to shi dai sai ya zauna sai hikima sai ya ce to bari ya hada wannan silke wanda zai ba su kariya daga wannan dabba kerkeci to amma wani abin mamaki duk da tsawon shekaru 3 da ya dauka yana tunanin yanda zai kokarin hada wannan silke maimakon manoman wannan yanki da suke kiwon dabbobi su yaba masa abin da yake
1: sai abin
0: ya koma na cece kuce
1: kike
0: ganin wannan ma bashi da hankali ya za a musa dabbobin mu irin wannan riga haka dauke da kayoyi kamar irin kayoyi kai kuma irin abu ne yayi kamar da irin karfe aka sa ai za a wahalar da dabba sannan kuma shi kansa kerkecin ai kamata shi ma a kare shi kasan turawa
1: da haka idan yazo cizan zai iya
0: shi ma zai sha wahala zai ji ciwo bakin sa gaba daya
1: to amma yazo yin zalunci ne
0: shi kuma da yagan to ni na ma taimaka muku amma ko zo da wannan renon wai to shikenan kawai sai zuciya yace to bare yaje can wani wuri na daban wanda idan yaje babu mamaki idan ya ga masa ga abin da ya hada sa daraja shi tunda manoman yankin sun ki abu ya haifar da cece kuce har ransa ya baci to wani abu mamaki shi
1: to dai sun karbe shi
0: ba ka sani ba shi kansa wanda ya kirkiro wannan silken ka tambaya shi yana sa dabbobin sa shi kansa ba bai sa dabbobin sa
1: kaji kuma wannan halle dole ai shi inda ba zai sa ma dabbobin shi ba me zai sa ya ce kai ka sa ma naka
0: sai yake cewa to amma ya kamata a lura da alfanun abin da ya kuma a gwada a gani idan aka gwada a gani shi abu a cewarsa idan aka yi haka idan kerkecin ya zo ya gwada ya ga ya sha wahala ko bakin sa ya samu matsala babu mamaki sauran ba za su rika zuwa ba za su tsorata
1: to ni kin san babban matsala ta da wannan mutumin shine ya fara da dabbobin
0: shi da dabbobin sa yawa idan ka gwada na dabbobin ka aka zo ba a cinye su ba wasu sai su gani ko sai su gwada
1: to ni kuma bari ga wani labari nan kin san akwai jirgin nan na Titanic
0: haka
1: wanda yanzu za a ce shekara wurin 100 da yan kai kenan da ya nitsi to kin san har an yi film akan shi da sauran shi da daga cikin tarihin abubuwa
0: na soyayya
1: yawa da suka yi shuhura musamman tsakanin Turawa har ma da kasashen mu na Afrika duk an san Titanic da an ce
0: Titanic ba
1: kin san har akwai lokacin da wasu suka ji suka nitsa kasar ruwa za su je su kallo
0: za su je ba za su je su ga jirgin suka samu suka yi hadari hadada da uba ba da suka cikin wannan jirgi ne ko kumbo zan je da aka harba karkashin ruwa
1: kumbo mai nitso kasar ruwa to abin da ya faru shine yanzu kamfanin da suke da mallakar wannan jirgi da ya nitsi da kasar Amurka ne ake tarka saboda gwamnatin Amurka ne ita ba ta son su aikata abin da suke son su aikata.
0: Me suke so su aikata?
1: Shi kamfanin ya ce yana son yayi gwanjon wasu daga cikin kayayyakin da aka ciro daga cikin wannan jirgin. Kin san akwai abubuwa da yawa da aka ciro, akwai kayayyaki na mutane, sannan akwai wasu bangarori na jirgin da haka wanda aka fito da shi ana ajiyewa. To yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin Amurka da wannan kamfanin ita ce shi kamfanin zai iya baje koli a zo a kalli waɗannan kayayyakin na jirgin na Titanic, shikenan ilimin a biya kuɗi irin yadda suke sa su a gidajen abin nan ɗin
0: tarihi.
1: To ita gwamnati ta amince su aje a gidan tarihi ko kuma in za su je ma wani gari ne su je, kamar yanzu daga Amurka in suka ce za su je London ko wani gari su je su baje koli mutane su zo su kalla su tafi. To gwamnatin Afirka ta aminci, amma saidawa ne ita ba za ta yi
0: ba. Ta yadda a saidawa.
1: Kuma abin haraka har ya dangana da kotu. Kotu ta ce gaskiya wannan kamfani bai da 'yancin sayar da waɗannan kayayyaki.
0: Da haka za a je a gidan tarihi kina da
1: saboda haka. To amma ai shi kamfanin yana ta jayayya, yana ta jayayya, yana cewa yarjejeniyar da take tsakaninsu da gwamnatin Amurka, saboda akwai wata ma'aikata wadda ta gwamnatin Amurka ce wadda take kare wato abubuwa da ake samuwa daga cikin
0: na gani.
1: So ita wannan ma'aikata tana da yarjejeniya
0: da kamfani kenan, kuma sun amince kenan da abin da kamfanin ya samu karkashin teku. Babu mamaki za a yi gwanjon su ko a saida.
1: To shi kamfanin yana cewa ai babu yarjejeniya cewa ba za a saida ba. Nisan a ciki akwai zaki ga an samu an ciro abubuwa da yawa kamar irin su sarƙoƙi na mutane
0: da wannan zamani da aka bada labarin mutane ne masu arziki suka shiga cikin ruwan sosai.
1: Kuma tafiyar sa ta farko ne.
0: Tafiyar sa ta farko kuma an sa kayan kasaita su gwalagwalai
1: sai da aka
0: dole za a samu a cikin jirgin.
1: Yanzu misali akwai irin rigar kariya kenan ake cewa da ake sawa a jiki na wani da ya je ya taimaka ma wurin tsamo wurin ceto mutane, misali a so an saida wannan rigar kan kuɗi wato dala 900,000.
0: A sai zan gane me yasa Amurka ba ta san a saida, kace kamfani za su yi kuɗi mana to riga kawai waɗannan kuɗaɗe.
1: Wani agogo da aka taɓa samu na shi matukin jirgin an taɓa saida shi akan kusan dala miliyan 2.
0: A gaskiya ne kuɗaɗe.
1: To kinga
0: to waɗanda suke siyaya suke ko su aje na tarihi su ma su ce suna da wani burbushi ko wani raguwa na tarihin Titanic.
1: To ai shi ne.
0: To Allah ya kyauta. To ina ga nan za mu dakata saboda yanayin na lokaci. Muna godiya Haruna Ibrahim Kakangi, ni Umaima Sani Abdulmumin, daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya. A gaida Umaima da Haruna. To a ci gaba da wasannin gasar cin kofin duniya da ke gudana a Amurka da Canada da kuma Mexico. A wasannin da suka gudana a jiya zuwa kuma asuba, wato tsakar daren jiya, Ingila ta ci Panama 2-0, Ghana kuma ta yi rashin nasara a hannun Croatia da ci 2-1. Duk da wannan rashin sa'a, Ghana ta samu tikitin tsallakawa zagayen 32. Su kuwa Colombia da Portugal kunnen doki suka yi, inda suka tashi wato babu wanda ya samu nasara akan daya ko kuma babu wanda zira kwallo a raga. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuwa kwallo uku ta zira wa Uzbekistan a raga, inda ita kuma ta ci kwallo daya. Sai wasan da aka tsakanin Algeria da Austria, inda suka yi kunnen doki wato 3-3. Argentina da Jordan kuwa 3-1 suka tashi, da Argentina ta samu nasara akan wato wasunan akan Jordan din. To masu haro duka karshen shirin kenan. A madadin Khalifa Shudu Kaji wanda ya shirya, Ahmadu Kili ya dawo mana sauti, Aisha Sharifa ne ke shamu haɗu da kunan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da saki kasancewa da ku cikin shirin taba kidi taba karatu wanda a yau ni Umaima Sani Abdul Mumin tare da abokin aiki na
1: Haruna Ibrahim Katangi
0: ko zamu gabatar da wannan shiri tare Haruna barka da shigowa
1: barka dai Umaima
0: yau in baka ragamar
1: a'a ki fara dai na bar miki ke san turawa kan ce ladies first
0: to shike na ba damuwa to am daga cikin labaran yau da nake son zan ba mu wani karaman gari ne da suka wani abin da ni gaskiya baran boye maka ba san birgin mataka ka san dalili kuma ka san me suka yi
1: yawa
0: wannan karaman gari a Canada ne yana karkashin birnin Quebec dake Canada ana kiran sunan garin Teresa von Rell sunan garin kenan so abin da suka yi wanda matakar birge ni shine yanda suka kare bishiyu suka ce daga yanzu sun yi doka a wannan karaman gari wanda bishiyu su ma suna da yanci daidai da dan adam
1: wato yanzu to a hakan na nufin kenan yanzu in naji na bigi bishiya misali na dan mare ta za a ce kamar na
0: mare dan adam ka babban laifi kuma saboda ire-iren ku da masu zuwa suna sare bishiyu shi yasa suka dau wannan mataki suna ganin wannan hanya ce kawai da za su iya kare rayuwar bishiyu kuma a kyale su su rayu kuma su kare muhalli
1: a gaskiya dokar tana da kyau gaskiya saboda in kika duba ko irin kasashen mu na Africa yanzu irin su Nigeria daga can sama sama din nan wanda suke kusa da Sahara zaki ga mutane kaman basu damu
0: ba su daraja bishiya gaskiya
1: galibi sare bishiyoyi
0: to gaskiya ina ga wannan abu ne mai kyau ne ma amma a zamanin nan sai na lura ka bade mutane ba su daraja bishiyoyi an sassara an maida su an kokona su an min girgirin su
1: kuma ba karamin amfani suke da
0: shuka su kuma an ce wasu dabi'u na mutane da wasu abubuwan da suke su ne ke haifar da waɗannan matsala amma a ce unguwa guda su kutun babu bishiya ko akwai bishiya ma babu shi na arziki ba dole a sha zafi ba
1: to ko ne ya kamata irin kasashen mu na Africa su dauki wannan doka
0: gaskiya inda za a da wannan doka gaskiya da mu more kuma da an kare muhallan mu sosai saboda matsalolin da ake ta fama da shi yanzu ka gane saboda duk rashin bishiyin nan abubuwa iri-iri zaka ga suna faruwa
1: ya kamata ki kare mu wannan kauyen dan kwale gaskiya
0: wallahi yanzu wannan labari da kafar CBS News suka rawaito ma suna cewa daga yanzu bishiya daidai take da dan adam saboda ita ma abu ne mai rai ka gane wanda ke da numfashi wanda shi ma yana da haƙƙi da komai da ya zama wajibi a ce an kare
1: tabbas
0: da haka duk wanda ya taba bishiya ko ya sare bishiya to hukuncin sa daidai yake da wanda ka taba mutum ko kai wa mutum laifi
1: to mai mun barin baki ni kuma na wala labari
0: to menene
1: na kafa tarihi
0: to
1: kin gane kin san mutane da yawa kuma a Najeriya kin san kwanaki ta an yi na dafa shinkafa da faduka
0: haka ne
1: to shi wannan wani mutum ne ya kafa tarihi tuna iya ce mishi san kira kenan ko bature ne dan asalin kasar Australia so shi ne ya kafa tarihi amma fa za a ce sai da wahala kin san kafa tarihin nan sai da wahala
0: kwarai kuwa
1: so saboda haka nan ya kafa tarihi ne akan cewa yayi kara kuma ce kuwa mafi kara ta dan adam mai taba yi
0: Allah ya yi ihu kenan
1: kuma har kundin bajinta na Guinness ya tabbatar mishi da wannan tarihi da ya kafa
0: ya aka yi shi suka tabbatar da kamar ya kafa tarihi ko kuma irin yanayin girman karar
1: yawa to aunawa akai kin gane dama shi asali yana irin yin irin sanarwa din nan kamar da yanda san kira suke yi a irin kasar Hausa din nan a tarihi sai su sanar da abubuwa da sauransu to yana yin irin haka nan kuma ya ce shi yana jin dadin haka to shikenan da ya yanke shawarar yin wannan abu wato ya je irin wurin daukan sauti din nan kamar Emirates studio kenan da ake daukar waka da sauransu kwa kina dan muryoyi shine yayi wannan karar aka dauka
0: bismillahi
1: sannan aka gane cewa ba fadan garin da ita bane wannan karar da ta kai wannan
0: kuma muryar sa da bata dashe ba
1: kokarin sa ya ji shi yasa ni ce miki san irin wannan abun wahala yake da
0: gaskiya sai dan baiwa
1: to ai lokacin da yayi wannan karar wato daga nan kuma muryar shi sai ta dauke
0: ai dole
1: har na wasu kwanaki kafin ta dawo karar an ce tana da girmar kin san ma'aunin da ake amfani da shi wurin auna kara shine decibels so tana da decibels 122.4
0: Ikon Allah.
1: Saboda haka nan ya karya wannan.
0: To su menene wannan disabled? In ko zaka yi bayani duk da na san ba lalle akwai kalmar.
1: Eh to ai shine ai bayani shi wahala. Bayani shi akwai wahala. Yana auna kamar yadda kunne
0: yake daukan ka.
1: Yake daukan irin wannan sauti da ake. To shine za a gani. To idan naka ya kai za iya auna shi mataki mataki misali idan mutun yana rada ga iyakan inda zai kai da sabar kaza
0: haka ne
1: to idan kana magana irin
0: kana daga murya abin na karuwa
1: haka karuwa yana karuwa
0: wani ai sai toshe mutane kunne inda haka ne
1: a kin ga unguwa ne a cikin gari ai kila lafiya kalautin da muryar tashi sai din kana kusa da shi
0: to tunda ka kai mu kasan Australia ni ma anan wani labari ne amma a kudancin Austria to labarin na wani manomi ne wanda ya shafe tsawon shekaru 3 yana kirkiran silke irin
1: silke
0: so yake dabbobi su rika sa ya zama kamar irin kariya a gare su ka gani irin raguna da akuyoyi
1: za su ji yaki ne tunda dai na san silke ai mayaka ne suke sakawa
0: suke sa silke ko
1: a fagen daga saboda kada
0: to ka gani dai yanzu dai baran kana dai ganin hoton kaga hoton silken dai ka gani yanda aka sa wannan
1: yadda aka nade ma rago
0: haka
1: jiki da silke
0: da silke to ka san dalilin wannan silke kuma zaka ga silke ne mai dauke da kamar irin kaya-kaya haka yanda
1: eh gaskiya gashinan tsini-tsini ya
0: ta so sama to shi dai wannan mutum mai suna Rudolph Schubach dan birnin Villach dake nan kudancin Austria ya ce abin da yasa yi wannan silke din kuma yake gani ya kamata ake sa dabbobi saboda akwai irin kerkeci ko ake cewa
1: kerkeci
0: wanda
1: irin mai wawan kura
0: kwarai kuwa wanda ya
1: inda
0: mamman shata ya addabe su sosai ya addabe su a nan gundumar tasu
1: suna zuwa suna cinye dabbobi
0: har da kuma irin makociyar kasa Germans duk abin to an jima irin abin yana da mu sai suka rasa to wai me za su yi saboda sai daga kare dabbobin su to shi dai sai ya zauna sai ya hikima sai ya ce to bari ya hada wannan silke wanda zai ba su kariya daga wannan dabba kirkeci to amma wani abun mamaki duk da tsawon shekaru 3 da ya dauka yana tunanin yanda zai kokari ya hada wannan silke maimakon manoman wannan yanki da suke kiwon dabbobi su yaba masa abin da yake sai abin ya koma na cece-kuce
1: cece-kuce
0: ke ganin wannan ma bashi da hankali ya zai mu sa dabbobin mu irin wannan riga haka dauke da kayoyi kamar irin kayoyi kayo kuma irin abu ne yayi kama da irin karfe aka sa ai za a wahalar da dabba sannan kuma shi kansa kerkecin ai ya kamata shi ma a kare shi ka san turawa
1: da haka idan yazo cizon zai iya
0: shi ma zai sha wahala zai ji ciwo bakin sa gaba daya
1: to amma yazo yin zalunci ne
0: shi kuma da yaga a to ni na ma taimaka muku amma ku zo da wannan renon wani to shikenan kawai sai zuciya ce to bare ya je can wani wuri na daban wanda idan ya ji babu mamaki idan ya gaya masa ga abin da ya hada sa daraja shi tunda manoman yankin sun ki abu ya haifar da cece-kuce har ransa ya baci to wani abu mamaki
1: shi ne to dai sun karbe shi
0: to ai baka sani ba shi kansa wanda ya kirkiro wannan silken ka tambaya shi yana sa dabbobinsa shi kansa fa bai sa dabbobinsa
1: kaji kuma wannan halale dole ai shi
0: abin
1: da bai sai sa dabbobin shi ba me zai sa ya ce kai ka sama naka
0: sai yake cewa to amma ya kamata a lura da alfana abin da ya kuma a gwada a gani idan aka gwada a gani shi abu a cewarsa idan aka yi haka idan karkecin ya zo ya gwada ya ga ya sha wahala ko bakin sa ya samu matsala babu mamaki sauran ba za su rika zuwa ba za su tsorata
1: to ni kin san babban matsala ta da wannan mutumin shine ya fara da dabbobin shi
0: da dabbobin sa yawa idan ka gwada na dabbobin ka aka zo ba a cinye su ba wasu sai su gani ko sai su gwada
1: tabbas
0: to ina ga nan zamu dakata saboda yanayin na lokaci muna godiya Haruna Ibrahim Kakangi ni Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya
2: to yanzu karfe 9 ne saura minti 17 a Najeriya da Niger buna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com ana iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata to yanzu kuma sai amsoshin takardunku

0: 1987 ya yi hidimar ƙasa wato NYSC, sai ya sami shiga aikin soja wanda aka ba shi mukami na mai anini biyu ran 4 ga watan Oktoba hijira 1989. Bayan haka ma ya yi karatun digiri kan sashen mulki na biyu, wato master's degree kan public administration, sannan kuma ya ƙara wani digiri na biyu kan diplomasiya. Bayan wannan ya yi aiki wurare da dama kafin har lokacin da ya kai ga mukamin manjo general, kuma ya bar aikin a hijira ta 2023, wato kusan shekaru 3 da suka wuce. Kuma Allah ya mashi rasuwa ga watan 6 a wannan shekara da muke ciki ta 2026. To kamar yadda na ce ma, ya yi aiki wurare da dama kuma ya yi kwasa-kwasai da dama. In za mu yi magana kamar kwasa-kwasai, ya karanci Faransanci, sannan kuma ya yi karatun hulɗa da jama'a ko kuma aikin sadarwa a ƙasar Turkiya. Sannan kuma akwai kwas guda 2 da ma muka taɓa zuwa da shi tare, ɗaya a Ingila sannan kuma ɗaya a ƙasar Girka. Kuma ya yi karatu mai zurfi a babbar jami'a ta sojoji ko ta tsaro ta ƙasar China. Ya yi aiki a headquarters rundunar hulɗa ta jama'a, wato Army Public Relations. Na san kuma ya yi aiki a Calabar, ya yi aiki a Ilori, ya kuma yi aiki a Enugu. Ya yi aiki a wajen da zaman lafiya a ƙasar Saliyo, tare ma muka tafi wajen 2002, ni na baro 2003, saboda shi ne ke kula da al'amuran abin ga sojojin Najeriya gabaki ɗaya. Mu kuma muna wata bataliya, sannan kuma wanda aka yi sani ma ya zo ya yi mai magana da yawun sojojin Najeriya baki da. Bayan ya bar wannan, ya yi aiki a ɓangaren headquarter hulɗa da jama'a, wato civil military affairs, ya zama daraktan yaɗa labarai, kafin kuma ya koma ma'aikatar ƙasar waje wanda shi ne tamkar jakadan sojoji ko liaison officer na defense headquarters a wannan wuri.
1: Bayan da ya retire, wace irin rayuwa ya komawa?
0: Ya ci gaba da harkokin shi, musamman kasan shi mutum ne mai son addini. Duk yanda aka yi sallah ba ta wuce shi, sannan kuma yana da 'yan hulɗoɗin shi nan da can, kuma yana gabatar da kasidu da sauransu hakan nan.
1: Ɓangaren iyali fa, kamar ya yawan iyalin da ya bari?
0: Ya bar mata da 'ya'ya, wasu daga cikinsu ma likitoci ne da dai makamantansu, daidai gwargwadon hali. Kuma an sha karrama shi da lambobi na yabo bisa halayya ta gari da ya nuna.
1: To, da fatan mai tambaya ya gamsu. Daga ƙarshe sai tambayar Aminu Buba Mai Goro, wanda ya ce BBC ku tambayar min likita, ko me ke sa yara yin ƙiriniya da guji-guji da tsalle-tsalle? Shin ko wannan alamun wani ciwo ne? To, Malam Aminu, idan kana kusa, abokiyar aiki na Rabi'atu Kabir Runka ta miƙa wannan tambayar taka ga Dr. Halima Adamu, likitan yara a ɓangaren ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Najeriya. Ga kuma amsar da ta baka.
2: Wato, idan muka ɗau misali kamar yaro ɗan ƙasa da shekara 5, ko misali daga daidai yaro sanda ya fara tafiya a ce shekara 2, ko tafiya ta ɗan yi ƙwari zuwa 3, tafiyan shi ya yi ƙwari, a daidai wannan lokaci ne wato yara sukan zo da ƙiriniya sosai da sosai, ba sa hutawa daga wannan sai wancan. To, yana da alaƙa ne da girman ƙwaƙwalwarsu, da girman jikinsu, da kuma wato yanayin ita rayuwar da suka tsinci kansu a cikin environment ɗin da suke. Akwai abubuwa da yawa a zagaye da su wanda duk suna so su explore. To, da kuma lafiyar da suke da ita kanta a lokacin jikinsu, yana da suna da energy sosai a jikinsu.
3: Likita kenan, idan yaro yana irin waɗannan abubuwa kamar hakan, yana ƙara nuna yana da cikakkiyar lafiya kenan?
2: Yana nuna hakan, yana da cikakkiyar lafiya. To, amma kuma akwai inda aka zarta, akwai inda yaran kuma ƙiriniyarsa ba ta kai yanda ake buƙata ɗin ba, akwai kuma inda za a iya cewa ita kuma ta wuce.
3: taya zaka gane yaranka kiriniyarsa ta wuce misali ko kuma kiriniyarsa bata kai yanda ake so ba
2: kamar in ka taba haifai yaro na daya na biyu ka san yanda yara suke yanda yaranka zaka ce daga wata ɗan yarana ne wata kafin shekara sun fara tafiya a yarana sai sun yi 15 suke fara tafiya something like that kin gane da lokaci kaza ko da waye suke fara tafiya suke duk da kowa da irin yanda yake din to amma kuma yawanci development din yana bi kamar irin tsarin yanda ƴan gida ɗaya suke yawa wasu ya kan bi a haka din kin ga kamar idan yaro ya kai shekara ɗaya da wata biyar zuwa shekara biyu misali bai tafiya ba to kin ga wannan akwai concern yazo har shekara uku yaro bai tafiya ba akwai matsala kin ga wannan ya kamata a duba shi kuma wancan to shine wanda zan iya ce miki kamar zai wahalan kai saurin ganewa daga gida wanci din yana buƙatar dai kamar masu ilimin su duba shine wanda za a ce wacce kiriniya ce ta yawa saboda ko a yaran da suke normal din wani ya fi wani kiriniya akwai kuma wacce din ta wuce wanda shine zaki ga irin akwai ciwo da ake ce ma ADHD shine yakan yaran da suke da shi zaki ga su ba sa zama guri daya abinda ake kira hyperactivity su ya kullun da ba su take ba ko hutawa ma ba sa iya yi ba sa iya tsayawa ma su yi alaka da wasu yaran su yi abokanta ko su yi wasa da su su kullun a tabbata
3: idan ka fahimci cewa yaran ka yana da irin wannan kiriniya da ta wuce kima waɗannan matakai ya kamata ka dauka
2: abin da ya kamata dai ka zo asibiti
3: likita idan aka kama ku irin waɗannan yaran wani irin taimako kuke ba su kuna musu tiyata ne ko ku ba su magani
2: wannan ba aikin tiyata bane sai mun bincike mun tabbatar akwai tools kala-kala akwai tambayoyi da yawa da dama da zamu zauna mu yi su mu bincika mu gani to idan kuma muka tabbatar da cewa akwai wannan matsala ga ta to akwai magunguna da akan ba yaro akwai kuma wasu dabaru na ma da ake koya wa yaro da sauransu da su ma iyayen in akwai wani abu da ya kamata su yi iyayen su ma za a ce gashi idan suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza to wannan duka yana iya taimakawa sai kiga an sami yaro an samu lafiya insha Allah.
1: To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu a shirin. Ni Haruna Shehu Tangaza da na shirya na gabatar. Ke cewa sai an ji mun ku daga nan sashen Hausa na BBC.

0: gaba da samun labarai da dafidimin su. Sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
1: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
0: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
1: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
0: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: Kuma sauraro duka karshen shirin kina amma kada ku manta za ku iya sauraron shi baki ɗaya da ma sauraron shirye-shiryen mu a shafin mu na internet bbchausa.com inda za ku iya karanta labaran da muka wallafa muku har ma da labaran wasanni. Yanzu kawo a madadin dukkan abokan aiki musamman Lawal Luhu Suleiman madama Sia Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.